Kamrimo Motunchi tungkung tunglat rong to pisa adon ka nganyit bo gun rendanyu anom anom ingun kusa chi tiyo songrem go sunam ta to rong kaplom sorong sa tungkung tunglat motunchi rong to pierika sumding long lam sumsu fuding mo medium bib yong sukti sam tap dik trok yog meters tong trok kat jofli sa flikulos ka adinum bong sukong tuklom jongan mo motunchi poor tak nam kur tong rong yosam sa flitip trok unam purvim lafu sa tsu kat sorong Punjing siya gumo. Alu ba nung bangso gong tuksa studio cigir sa nang sin na munsa chuchu tuli sa pit baglanan mo. Arinan mat ba along atong zang tungkung tanglat mo tan chirong tupi tarji munchu. Sorong sa tupi adika rin tong sa kumdun ka bulatong yam niya sam rong bong pong anatang tamdun kat. Usa alon bum sa punot pong tupulang sorong sa tungka tungkung tanglat mo tan chirong tupi ari rin tong sa kumdun ka lung song sinyi mo. Along with the Turim, I get my lien man and sorongs at Tungkung Tunglat, Motan Chirong to Pin Hanjing Bilung, Gunn Han Funbu, Worms upon a rental Sukundanga Tungan Mo, then Churong Cups of Nim Long, Worms at Support Yam, Shuli Songo Yong Linen.

Yak thung thim bia de ning sang o ke yung ba li ga bisang ba kerek khem la ba khem la ma o huk so gen chi ba ka nga si wa ru. Medium wave nan ching ne chi thi bong ang sum si te pa wa tuk si nu si meters. Hen jing thik nan ching li siang li si kilo hot so kon kan da king si bong him lo. Yam mu kon nu tang dang kan chan jang ga FM nan ching thik kang sum si meters o a gap sum ra bot. Ain na jiri tongbe henching ne chi ni bongang tuksi jun la baren yen ni thi bongang nga si khek su ba yen aloko mo ing se bong ba mukle bi sik nga si mukte ala nu si jan yak thong re thimbe hek sin ain ba thimbe si gang ing khong sap jeng nu thik ne chi sami gen sam lu khep sum ala to gi ing khong khep sum kon kan to ing se bong him lo ing gong erin yak thong malam khep sum Temin nu UK lumo Economic No Trade Agreement CETA in sign mejoguang mewa. Hekirike Double Contribution Convention DCC in nang ain lam sunahon mejoguang mewa. Lum yukvo ille henching yechi ang ngasi ang yechi karur renpe yang in West Bengal le thobo dimba ningsek re lagi yarim mejoguang mewa. Kon ningsek kin lum yukfo yan ghan nu pangbe thobo lakpa lumihang tutu Sivrat Singh Chawan ille Kolkata West Bengal ba sumihang tutu Subendu adhikari ren tho takfa ba chumlung o kon ningsek kin sunahan chogwa.

0: imbe khakop muchut ala sofang pangen minto thimbe heksin kon kandoking sebung himlo semui sewaru
1: kuzu zampo di lungthin khong gantoin dikha lungthin khong ganto ki chuche kholona phicham ki chuche nga dungdi kama sumchu lepchar pange meto dejung pe lerim khabra simono ti ju ke genjen lenge tham se khambo lo lerim dina gaso thang chembalek so se shudoin tatharing zalhako namlo mepho taloi do thuke ki che chik in injilo nito nishu chadu ki do dumpe ki che chenga in thenge chu ngachi lerim di mirim web ki meter ni gya chusum chuzor khesum den kilohertz chiktong jib gya jithang fm khanchin zunga megahertz gya dang sum dile news on air apps le kyute ki dejong pe lerim semna do in tatharing ki thunle ngachi lerim ki temdel ko chukshe in parche lamse le